ni fe che ni no ekwe ye bibi no otwe ne papa ma hwe akwala didi o se da bi akwala ni se no what be the difference you enu ti obeje akwala oku ne so se da bi on ti ya wono anaye na di ma wono ane di ya what be the difference.